tukana bura bandwa bose tutino wabiko ku lupitali ewa Dr. Muringa kumbe iwabi unasi tu obukonyo bwo ukwire kande wabi tukanane dawa ukana byu nemulangira edawe yo nga yini mkuu atika ya yete nibwa mbumuri kirimwanzwa omochi kuhie chemiatsi itwe tutukana bura bandu tutino wa mabyo omubiri ya kaluma neryo iwaluwa yekasa iwahike lupitali e adresse mwabere hambayo kandi tukanza tutingumbe okobiro byusi tukalabu kushu radio kombe mwabere taminyo tukabaneka e adresse okijeki okuna mwiso we gudro okijeki neryo omodezi mparcel iwabulia utolupitali olwa Dr. Muringa okuna ndachi kwa okulupitali muri kirimwanzwa reno tuwite ayo tukita mo promotion e promotion ni bwambo ababye bakabule dawa habu libula makuta esli esho dawa twabirita shatu kubeyi ababye balairu kupomade kanusa e pomade eyo reno amabiko kulupitali omokatalie kuwene e one mwende banayu ababye balairu oko okochitabu echirimu amakoni nango ko mndu akatambira makoni ayo ni bombo chitabu cha makoni acha madawa nacho tu wa mabiko kulupitali omokatalia kuwene mbeno e une mwende banacho ndambini ndambi kote kwenye munakuwaka na muku natusikiliza hapa muvili ya Butembo, munatusikilizaka Mubeni, munatusikilizaka hapa Mukiondo, munatusikilizaka Mukasindi vile vile. Musikilizaji ebiru biusi inje chindo chonga na burabandu. Ushabuka uko wa Muringo ku radio Muringa, Muringa, Muringa. Kumbe iwa breta minyatu oho tukabaneka. E adrese nyisa itusire. Senye unafika Butembo. Kumwisho ya gudro ya Riki Nishasi. Mwisho, s'il vous plaît. Mwisho ya gudro ya Riki Nishasi. Ngabu enti kumwisho, okoba ngana luri mwenzi ya panda. Kundu wabi luri nzi ya panda, uka chimiro mwili, naruka wabi ya hiko ko, oko Riki Nishasi. E Riki Nishasi, tukona varabandu, tuti isi tuwa kulikufizio eye ridambias na Riki Nishasi. E Riki Nishasi ye gudro, eye rimu wa mawa. Mukatikati. Omukatikati ya kenzere yu, mwuremu wa mawa. Naru, ewe Riki Nishasi. Wabi nahi kukumwiso we gudro. Antuka wa mabi hikana huwa mabi hika tu. Neryo okoluhandi olu wa marembe kukutegos. Ukataki vyanga ukalole remutiri. Kutio kuchilalue chikizeki. Deuxième parcelle. Neryo wanganabu ulia uchulupitali olu wa Dr. Muringa. Antuka si wangatu vola. Tuli ukunandachi na bandoba vremenyahu. Na mwanga bulia batakishimene na mwanga bulia balabi. Antuka ohoa Muringa ria bribia rina. Kande abandoba katro menya habwe biyo tukakola. Nerituo kulupitali hakabi tunawuti ya makoni. Aho tukabi tunamuwe rabandu. Tukaba bembelezia. Tutia makoni ya ya antukeso dawa tuwaba rekolasho. Wamabi hikeno okubukuniobu lingobu kutu okubukuniobu. Asa. Kwanza imani yenemo utinjenga ya lama butere utinga ya ribayanga nemo ndalama. Asana imani libu tunainga ya lama tu. Tukabiri kirabandu wabu usi. Inyo mkuri ya prostate. Kutse uwitio mundu wa umwana kubiriri ati ubukoni obo ukwire ye prostate. Kunditua tukwa na varabandu tutino. Ama kuni abiri yiramena. Echindwe chonga na buwechu ubiru biusi. Ama kuni abiri yiramena. Neri itwe banganga shitu litunzokome na ubukoni tukatunzoko bulumi bubukoni konde wangana byukabulano ubukoni obo ukwire ngabubukunichi ali wabiko kulupitali uti hakaloma hahanu tu uti anduka konga yowanetia na netia na netia oluba nzulu mbeno lwamani tukako ebero besatu bya mahwa kutse oluba nzulu eyenga ngoma ya mahwa antuke hane mulumu neryo tukako hedawa. Kumbe echi nalie kuli tukulupitali, kumbe mama kutse baba, eshanjema ama badiliko ewa nava nawo. Utinje tu oho nikatukire dawa. E dawa na nama kolebre nga virobe satu ni mnyo kuyo, kumbe tu eshanjema ewa nawiti yeyo. Kani tukanza tutungumbe wabi hiko kulupitali, antukisi waso vula, ngokotu unalia hika halia. Tukasimo Mungu, kundiabu usiaba nemu hika halia, nabu banemu shima, eshodawe shio tunamu baha. Nabu ntukuna mula ngeromundu basi tu oyu anekangere rahano mweni weticha.
kunde na bine ina mabega alua eni chinie neka e unieke yu nere unemo alua ma obulumi obubukoni ari uka wabitsuka nane dawa ukabi ni muyo waticha kutsebu ahiko kwa mkonde wabiku wa haka luma nembende ya vya yika luma kutio muongo nerio aba ndukala ngerana ere sobalibi iri ya lu ya vya lubanza nerio mbino baba rikubara ambu ambu ne prostate ukende yikasa baba ukende yikasa mwala wetu emebati eye prostate tuwa barikolayo na abandoba ne mulama abandoba ne musima edawo eno ohuyalwa basi tu tukanza tungombe emu na musabira banganga kundi esho dawa nashu esi ndisikana luhari esi ndere dungashu rikolasho shikana saba katembi na experience nene nene abandu abo tukabarekera itu nasi omulabira dawa na kala ko Mungu tu ukindi watikibwa tukabirikira abandu abo usi iwe babere kubura mbukure emuruide unasi esaba kakuru amena ubukoni ukabulanga wa kwa samo buti kutsinga butuka buti antuka ukenda yekasa kulu banzulu emuruide ishi wata shakulishe dawa ukabutuka pima pimanga ine mundiku waticha kutsa utembeno mbeno unashisho dawa sikabya sinene esende mukana si ulokonzere ku ibakali ndiria nashu ari wesi ukabishu wasinga omokwenene tu tu ine mundiku waticha nga imani ukasoko lupitali etu na witi edawo eyu tunasadikirien antuka edawo eno okumundo we muruide na mu muruide ya mamukola ku bro binene na mu yabiri tukarebya yeka holok na mu mbende ya yomundo yu yekaluma oku muruide tu tukanza tuchengombe na u ushaka ni rayo wonde utichana bya chero chi umatu ene na mu kwa radio eri na moringa ambomonga nga moringa ria maserayu na namahamba adresse ya nerio na inama yayu okongambo emuruide tukana barabandu emuruide ikana lumayembende emuruide ikale ko muberi uwabyuka yuwanga unaluhire kutsebutsebo emuruide ikale kuwa biwa uwabyuka ko bringa bwata omumuberi emuruide ikale ka ne byali wabyuka byanga wa masombole byali chino shin transachu neru emuruide eyo muhulikirire mwanzo tunemuwa tikaya bakwirei kande yene mulama antuka tukasimu Mungu esho dawa si every hik no owa muringa re no tune omoberu ebi promotion ukende yekasa mwala ukende yekasa mwali wetu kutse ukende yekasa mama okomotsi we muruide mbeno ya kuhamba habu imibiri eri kalabu nene mbeno ko chitumbi ya kuhamba mbeno eritende byuka koleringa masporo ka fizike ka kitu mbeno ya kuhamba omulabire byali etu abandu aba tune mubawe ticha okongambo emuruide bane mulama tukabirikira abandu abusi ababirikwe bikuba abandu banene babirilwa lero mu bikuba abandu aba antuka tune mubaho ko brimoxia le tuna utro ko dau tukita mu brimoxi eyi kawe tika ye chikuba ukowe chikuba cha unga chikaka mu mulero kutse chikubi cha bya chikaloma kutse wa mabikolo mubiri nero iwowa nibombo ereho mula uwabya nga une mutu omuka ne omukina byaka twika twika aba nde abo muibo omuchi kubechi ukalangire tu echi kubechi kaluma na ine langire chi kubanga chabare hateramu eben akabya biria ne byalia ne rikalangire byalia ebyo ebye byanga bya masia lu muchi kuba abantu abatu namu bahe dawu kande omulabira kala ko Mungu tu edawu iyaba weticha na ushodawa shabandu abasha birihik ukendi biwa bitunga katambi omumubiri wawo kutie keyo kunde mukana tu kwa mahara na hari tamba ya dress eyo lupitali olwa muringa muringa muringa muringa berende muringa berechi muringa ni lupitali muringa ne munganga oyo na everybody abis kabisa nayo kubukon akanza tingombe inia kukanja ngoko na chechi ndo chaka itokera na ikuta dunge dawa akabina ne muwe tikayabandu kande tukabura abantu tutinu edawa tu isi tuwa vya tukasa edawa tutinkunde situ hitu yuko makuta abandoba neba kasa edawa na mabi yayu mbeno mbeno singu teshe ritu kira kwe dawa kutsa na mabi yayu shanganabi ya nene ye hoa muringa tuwa vya tangazira tuti abake kulu aba veneri tuwa zie meaji abandu aba abakare haekar eye shofranga shabo kwa mfano
twabiyepimishwa mundu tukayalebya amakuni awa akwire mbenu amakuni ayu angalire edawe eyangabere eye $1 ne efactiri eyu tukagabayo mara ine neri omundu oyu inanganabi inamathuhere nga $5 yeyu antuka etwamuha edawa kundi abandu aba akagala keributi banganatasyarondya makuta kakabi kabireke hamu neryo abandu aba thunimu bawathikya kutsibu thunasingoko munawuthwa oko bandu omo makamu eyu nabo banowire nomulenge ekyindu ekyo tukanabura bandu tukanza thuthi ngumbe wamabya unayasima mukoni iwunayasima mukoni antuka isiwasiyaleka isihali edawa yosiyosi eyunemukolesya antuka niri lolo kumbe tu iwabya iwune omonjingo mwaho ihali ehindu hyotu hikabya iyinemukuwathikya okwithakakaya maghulu okwithakakaya emikya okwithakuha obuwotseri bwaye edawa wamathayileka butsira dawa antuka kyikanabya kyiro kyighuma ibwanakere wukanowa omubere iniamabilithoha na kagala keritasyabuthi wanganayikurira oku lupitali kakanabula neryo akatambi akakagala ewukyinawutheko mbinu wukendimaya omutakisime kutse wukendilebya nga wamayikurira oku lupitali eyadress wamabihongoka baba mama mughala wuthi thunayingayayo ewunemwendihika kandi wabihika siwangathubula thukabirikira abandu abosi abawithe olhubanza olhwemikyi kwanza oku ngambo yemikyi thwabiribatangazira thuthi emikyi eyi thukabya thwabikuha edawa ewunemukolesya edawa neryo thukanathasyabya ithunemukulhabya omo bindi byuma ebikawathikaya emikyi neryo emikyi eyo iyathoka eripokerwa ekyi edawa yondeke yomo mubiri halya thunawithe oko byuma mbalimbali ebikahimatha ebikakakaya emikyi ebikathulhathulha oko mubiri wamabihika oku lupitali olhwa Muringa kutse kubabirihika oku lupitali olhu mbinu mwabiriyilhangirira kundi oku radio isithwasyabya thukakania hinene inimabehi thukanza thuthi ngumbe nawo wapimirire ngekyithubo nayi ngatheriyayo kwanza kandi thukanabwira abandu thuthi oko lupitali sibwambwirya oko lupitali bakakuhambirayo abandu abane bakasagha nanganayayo neri nayasangala ibamene hambirayo ambu nabirithoha kutse ambu basi tu nithe nabana makuta sinangalwayo iye wukabya wabihika oko lupitali ngokuna unalyo we olhumba lholya lukabugha wuthi nje adress namaminyayo neri wasa wukabya wabihika oko lupitali thukanakupokera ndeke abanganga bethu baniaho neri bakuhandikira karne kutse efishi eyo ikabya eye nimero yawu eyo bangana bakahandikamu ebyawu neryo babikuhandikira akarini ako antuka abandu sibalirihaku oko reception kwawu siwangasiyaho neshofrangi ye kandi babikuhandikira karini kutse efish neryo ekyekwanza ithwakulethaku ekyipimo kutse ithwakwingirya omo kyumba ekyirimu ekyuma ekyikapimisaya abandu neryo wabiya omo ekyuma ekyi sibwambu kyikasiboka omundu wamabya bulya babirihika halya kyamakulhanda mbinene kyikalya 5 minute eyitosire neryo omu 5 minute eyo kyikabya kyinemukanja ebyosi ebiri omunda amakuniya wosi owabirikutimbatimbamu nowabirikwikalamu neryo kyabikanja nawo atabutsire eributhi neryo kendiyikania ikyu kyenekyene kyikakanaya kyithi omundu ono esitoma yiwe yikaluma omundu ono ekyikuba kyiwe kyilhwere nakwenene tu babinakubulya ambu wukayo wuthu antuka ahu tuhakaluma neryo thukanabwira abandu thuthino eriminya nobukuni obowukwire nikyoko bighuma ebyangakuwathikya erilama lhuba erithaminya obukoni obowukwire tu kundi ithunasi ithwe banganga kundi esa mukabya imune eyu mukabya imunawithe emibatsi yenyu eyo mukabya imunemukolesya kutse amaforumile awo mwabiriha oko makoni mbalimbali
neribwa no abandu banene tukana babura eritendimenya obukuni obo ukwire ukawaza waza mbeno yangabye hemoroide mbeno yangabye ni kiste mbeno yangabye ni tifoide mbeno yangabye ni esto ukawaza waza ne ukabi une mukoreshe shodawo shuka waza waza ko ukalangira neri la mariau rikabiria makala nao ukawa biminyo obukoni antuka obukoni nechuma chama bikangania ngokona abrelo al estoma na rukabi una mukolesho dawa ukalua kola edawa eyine okwestoma kutse yanga ya hambangana no obukoni obo ukwireje obo ukwire na rutukana bura bandu tutino eripimisha nicho ko bindu ebiwen omubuyingo obwo mundu eritapimisha omuberi tu kundi eripimisha ukaluayu omunganga ini amabe kubiranga omubiri wawo susiriat amaitse amabi ni make omumubiri kutse esukari amabi yabere byana ni omumubiri nerekana kubira ati uterike hiyo kwiri oko bindu bi sukari kutse utali buka ikaseroko okwiri oko matunda kunde eritende buka kulisho ko bindu bi amakoni ane mu byanga kabu ko muchi omumubiri wawo eripimisha ni chiwene neru tukabira abandu Dr. Muringa iye kwanzi yuwe newene. Abarita yesengat ibwa tu. Okobole mundu oyuanziri omubere wewe. Oyuangananza tituna inganza ngapi misa ya. Kutse ngata ya libya. Echi kani kendere anga nichi. Atukulupitali erita pimisha. Shuwa ndarehane safra. Kutse shendi kulihisha eshechi pimo. Neri ukendi yasa. Neri wa mubrutu inji nali urumure nge ukuredio. Banamabu ambweno abandu banimu pimisha ambweno antuka unemulwayi uwa mabipimisha kando wa mabimi nyobukunyo bo ukwir kutse omubere wawo ngasusiriat antuka okwecho na eukendi sima na rutukana bura abandu tutino wa mase unaya simu mukoni oko nalye kabuga wa masa e unaya simu mukoni utinjenga yayu ali wena berlwala Isuwa narihe kako uluke tu. Oluwa ngana tukira kwe dawa. Konde wamabilo kulupiteli ukashe pimisha. Tukana varavandu tino echipi mose dawa. Iye. Yeah. Konde abandoba neba kala ngarambaha. Konde ya mabelo alomobero. Muye mupimisha ye. Echipi mose dawa. Echo kwanze mwa minyacho. Echipi mo chechikaka ngaya. Ekwe nene eyubukunibu wa mundu. Nerio ukawabi minyobuko nibu wawu neribwa iwa tukanane dawu kutia dawe yu iwa tukananani. Nerio chochikali kitu wabura abandu no wamasuna ya simu mukoni esho dawa sena halia shabare kolwa okubuli bukoni antuka au ne mwende sobola nechi au ne mwende sobola ne dawu iya ye kuwe tika yeka. Abanduba kana bulaya omunduwa ngana tukire dawa yokolu ngahe kutse omunduwa ngana yeka kwati ya makuta. Kuna burabandu tutino esho unemwende bana sheshu tu narewa sanashu. Kunde tukana burabandu tine di milfara yomundu kutie senge dolare yiwe. Kutie ikana vya ne di dolare yikana baholomundu. Kutie kuwe ticha okubulu obobulu erebu hawa. Tukabiri kire abandu wabu usi aba kuri ya mibe. Ya mibe abandu wane nebabiri timbaku uyu. Kande. Omo menge wabo babre wazabati karenga ya mibi eno sayere la ma. Antukaba ulikiriri. Eke yu inyumu na mkwa meredio. Okolo banzolo ya mibe. Tasa eri Dr. Muring. Ukari vya naye. Omo kwenene ya mibe. Ngane mwendi kutula kwati. Nao emeva tiye ya mibe. Tuwabre kolayo na bandoba neneva nemu kolisha kuyu. Kandiba sima. Antuka oyu atuleta pake no eri hikeno. Mutu we ticha kutsevutsevu. Tukabiri kire abandu abo usi aba kwiri erini. Na mwanga bya mwana mulere. Na mwanga bya mundu mukulu. Na mwanga bya vensenga, ventuita, taranda, selubanz. Antuka erini yeyi enzo kayo volume. Tunemula miyai. Kande abandu ba nemulam. Ukaeli bia tuwabi kwa hane dawa. Tukana vura mundu tutino wa manza. Iwa yepi mishana hande tu. Nerio eva kubru bukonyobo. Ngabo chere kulemo. Kutse nga waberehwa na okungambo ya erini. Tukabara ba mama omwana. Wama kubira mbo kuri nzoka yobulu. Umulete tumuhia dawa. Amabi ni mdumu kulu.
Enzo keno omubwana mumuta tunzayu neryo abre kulanayo namwanga biya enaberera miaka 15 namwanga bini abera miaka 20 antuka okongambo yerini tunemula maye buko ni obu no mundu oyo enatokere bina masubo mukawaida kutyo mabo normal abo si aba wuti oloba nzolo musasi abantu babarelwa lero mu musasi abanen omusasi nemuk abanen omusasi sheli sheti mbande kyumuchi omumubere oloba nzolo echi oloba nzolo emichi ayo musasi nari abantu aba tunamuva hedao kandi omukatambika kitu ne se toujours yitosire omundu ono akabinya mabesuba omundu ono akabya inya mabia okobandu aba ngaba katashi omubere ngamatasha basulandeke okongambo ayo musansi wabikuwa mwere ni abia kasesa. Kutuwa wabika yibimbere kwa lingama kuku. Muna wabira ni hanu habimba. Omunja cha halia. Kutuwa wabikuwa wabiringa bitingiri bitingiri. Antuka ukende yekasa. E adrese tu. Eyo hotu kabaneka. Oho kijeki. Omo vile ebute. Eyo kunyomo katu kwa mahali. Mukendi mayo. Esho nimero shetu she telefon. Neryo imonganatu wabire kirako. Hakana vya muendambi. Wabe tuwabire kirako. Eo nehali. Ito nakukanja ebindu byongana kolesha okubukoni bwao e oneno moma kamwei ibye kuwa ticha abande bawutyo lubanza olwe mes tukana butre wabikuwa mes akases amesu nebyenga anemo somo uringa murim abandu aba tunamuba okodao nemichi omo meso ikana byamo wabikuwa meso ngashashe shalisha litro hanga kera Kunde abantu kanale baina kubira tanduka ninemu wame songa biri litwa kutsebutsebu abantu aba mukenda baleta okulupitali olwa Dr. Muringa antuka okuwa niya makoni atutwa biribo tutune halia ebiru byusi ndambini ndambi situlechenga ninanyu tukale nda halia na shodawa bukira tukakolasho bukacha tukakolasho tukanza tutengombe tu wabina hika halia mama kutsebab ashodawa isi na ushe nakuwe tika yako abo si Aba witi oluvanza olwe mbendi. Tunarika niloko oluvanza olwe mbendi. Tukana vurabandu tutino hakana vya muendambi. Mbende ya luma. Kutse iwa yu wako bukuni fulani. Tukana vurabandu tutino. Hakavi ya ndambi omuvere wabiko la kutsebo. Iwa vyanga wama loha. Obukoni wanganako la. Tukana vurabandu omuvere ya mave loha. Antuka ishi ya depasi yuko 48 heri. E uchino wabulume. Obu hayi merera tu haka luma. Antuka obu buka vini bukoni. Wanganalo ha. Kutu unari ya kola kutsebu. Kutu unari ya kabindu fulani. Nari ya mbende ya luma. Ya mave luma omochero chuma. Enja cha ya lama. Antuka sehari lubanzi. No wakabi endambi. Na uwe na wena. Uka ya langeru barero ya mabila viria. Antuka. Obukuni na moya ngabi ya homa antukaro ya mabila biriri ye seta la malu na moya ngabi ya mutwe omutwe eruluma to akunze akabya mundambi omundu anga nabuwa binene kutse wangani manokori obaku kushonda mbisine na ryo mutu ni aluma omukatambikake iya byanga ya matashuwana kutse estomata iya luma mukatambika kia tashabenga emuwa ni wamu eunale lya bimuhanda muhanda ya mayeluma yech estoma obukuni bwau Wamabi hikuku ndambi. Ewa nere la maluba. Kutibwa nere holoka luba. Buka luma. Antuka. Echo mshabi ya muka ikasako. Iwa luwa yikase tu. Iwa naule dawa. Kutibwa nakuli shokosho dawa. Esi ni mundiku wa ticha. Obobu kabini muanzo. Eyo buku ni omumuveri. Obuku ni buka wabiku la truwa juru. Katri juru. Sengi juru. Obobu merere. Omutu itu ere loma. Ya hiku mutruwa juru. Katri juru. Na mwanga vya sengi juru. Antuka. Kumbwa yekuru kulupitali, nario abanganga, iwe kuwa ticha, eri kukuchi, okomobati, kundi ya mebati yeye, yikabi nemuwa ticha tuwa bandu. Tukabura bandu wabu usi inyumuwa birikuwe migongo, wabikuwa muongo wa kaluma, antuka, nayo yikai yave lomu wa mabibuli ya bandu wabu kuri ya migongo, antuka sikaluma kutsevosevu. Nario bandu waba, nabu tuwa brevako leresho dawa, nario wakabi ina nemunyo dawe yu, Omobiro viverebe satu. Kwanza obulumi iwa muhuaku. Na ito tukana burabandu. Eche biru biusi. Obulumi obubukunibu wawu. Wamabe rehua.
sibo mbo bukoni bwawo bwama belama era tukona bora bantu tutino ni rilolo bwama bitwekire echo nalye bwo komanzo ko halia kunda kabya mu abantu akasukulu pitali ini asina nemu yehamba tanduka embende omugongo stoma nini na nini takaluma basi nenemu galwa sebutache munabwire basi wanamanikera ko nyingongi kala na retwa muhedau Nedawe ye chero chiuma ikana watika ya obulumi ewa kuhuako. Na ilo tukona vura vandu tutino obulumi asabu wama kuhuako sibu mbubu konibu wa wama velama. Na ilo chikato lera chitingumbe ewa yekasa. Wabi yekasa rieri endeleshe dawe ekire ewa buhayo obu koniobo. Itu hakikisha ngoko antukatu wama vete vetaku obo wama bihu muchi wa mumubere wawo. Aba ndibayi buriku wa mabeto. Aba ndenao baburi kwa masenga, au shayonichi, nao ni makoni tu. Aba ndoa barenga aba, mamabu na munena abo mamaka mweyo, eshodawa shabo shewiri hik, kande siwa mbusikabia katambika neni, yehe tu kala ngereno mkatambika aki, ikabia na yenga ngoma tu, na mtu wangabia munawire, echikasha vya chero chendecha munawire, ini abere lama. Aba ndoa aba, tunemu ba waticha. Hakabia mwabande, aba ande, Iwa kwa ayo tukita mbrushite. Niwa mbu obukunio we shumi kwa manganga zinakuwa na luma sana. Neruwa viku wabu luluba nza nga nichi. Ito tukabu rabandu. Erimi nyame na ubukoni. Sibu mburi wa mavelamu. Iye. Kwa wabi kukulupitali. Wamabi tukanja aka luma. Utuantuka na mo. Nangabishi na shichi kani kendera yomomu trema. Ali wamabi elewisho munga ngoto. Inje kunga yuwa netia na netia. Antuka kutse ni chinungulo. Kutio mumerune muwao netia. Kutio mubuno. Ebitandebi ya bereve kumamo. Kutse na bere nga vula nubutiri. Ehendwe hiu. Uka wabi kania hiu. Omunga nga kabi na malangere. Ika kukendira ya. Aka kuheda wetu. Iya kuwa teacher. Enimero yetu. Eye telefon. Mukende ikasimu wabia nayo. Kunde. Abande. Bakanze ritu vulia venenu. Oko telefon, chero nechero wangana tuwebere kirako. Kutse wa manza eria sukulupitali, wa mabe heraki wangana tuwebere kirako, silu banza. Nimero ya telefone tukakulisai 09-75-87-84-13. 09-75-87-84-13.

0: ho na ni hari ho motre motre ho ho ha ikwi na ho
1: e motre wambag
0: e ukalo la na
1: e chiu
0: ni
1: mo e wamo ai mo chiu
0: mondi
1: ni
0: na
1: rawa
0: mondi na chi twa chelu
1: ho farao akakuk
0: na moka ngavya kakuka na moka ngavya ka
1: chirimba
0: ngavya
1: kucho mo botro bo mo batro la rayond
0: ne butro bo ri
1: ne botro botro kasara ko kande mo tsinjo mo twa kande e chaganda e kande lowa ya na be go merera ke ne ri hanori mu yira o wondo ko wondo ne ri o pamata i kane ba no si wonyi se bang
0: ere tsa tsa ri mo ba swa
1: a tsena o katande ibu mukore mbe na mo yiretu mo tuka ka kera ra leng utiambo chenderwa ku chikibwa chiti chitatu
0: ate ngundu
1: Tarisha suba mwere kabere.
0: Engundru.
1: Neria kasatu.
0: Engundru.
1: Engundru.
0: Engundru.
1: Engundru.
0: Neri waroro umuti. Engundru.
1: Engundru. Iwa mkune nindu.
0: Neri wunde chichi ndo chaisi mu. Wui. Neri ambu jiha yema hika ngundru.
1: Hika ngundru.
0: Engundru ya yue na mwasa.
1: Ni ambu ngundru. Iyema yaba aneka. Yanga veri inen nirwine ne yama yebine ngongo ki iwambu chendu chiri tuhiriku ere sumbacho tikao mbakala kanje neri ahula mongondo ori oyikali atra haka tetemana hakale akala ba mushiki yamala ba mu chisaka chikalucha echisaki chalucha ikola yamala ba mulushi molwebesonda yamala ba mochanya Emwa labe echihunga kundu, nengundu.
0: Ngundu.
1: Ngundu. Pana ulikiri ya linge. Nitsali wetu wa niho nani hali ho.
0: Hoi lambolo.
1: Hoi lambolo. Na chihiti ni ya niho ka nani hali ya mwenye kondu. Na pande banyuko malambu kwei. Abanya kalambo na malangera.
0: Na banyabu gegeni.
1: Na bebo gegeni. Kina kwenye na bivu nchuma langirabo.
0: Sikuwa echari kiripa haba kagegena bu nganichi.
1: Nganichi.
0: Ubo bukare ba wimu kunye siyonganda. Na haba kagegena bu. Ubo lusia kwe siyonganda.
1: Na iba lewe mwende ambuyo paswara. Shaki aneho. Kamu wala momo chichi. Oyungane hikawini watu. Cheka sinyirike yu mkari lumbeyo.
0: Na.
1: Wire pika la anotu. Tuka yu kwa bitungu kohano. Na yuko shucha no koronyenga kera. Rezuka ni ruchipuaro.
0: Na pa ruchini ya vyaka hakavero.
1: Okongese kweri.
0: Okongete.
1: Wabu sendi.
0: Wabu sendi.
1: Neru hiku wandande walikondana.
0: Neru kwa lolo kwa mbeni.
1: Kwa mbeni.
0: Neru hiku waka hula mwene.
1: Mwene. Basi.
0: Neru wabere wabu haa. Ndikuwa. Aba yoseba rebana. Kwe kombeni.
1: Kombeni. Otia. Nerio abeba ne kuni basu nyingando ola nabu na ngute kumusha kuluwa yambu yo kagobi. Nwande wakamu ola mbu yo saiba. Yo saiba. Eka nyoko. Nabande na malangerabu. Nomuchi hukomu heria. Eta mbu kero mokasukari. Tuka yengira yambu yo choche chisodocho. Nerio masokera, bantu masokere ewa katu. Ewa kawala momubana.
0: Momubana.
1: Momubana. Ne watambukirane wakahat
0: nero wate kanologen
1: wate kanologen iswa ikiri kununu ochachetemba
0: ewengunu
1: nero abote kala balabire kiserer niko twira iho obakahola mu butali
0: chaberyecho
1: ehe nengondo
0: nengondo leba mbuba ngata hira kwa kake kera
1: wabikire basukali bachetsemba batsamuka na bamuheruki akabula kutebanyeka njike
0: nario Habia ha omacho ha, gomorie ngundu obore kintu cyo cyikaga cyakamusaga akahula omumbari iyo shumbari sya mabya sirahikwa ukasunge besese de casa de casa kolaba ko shumbe besese sya sosya kolaba ko obore kintu cyo sina hinyunyu nayo ikalu ya sambero momuto na hebondo hekasaga ngundu Nerio omacho wana omunibwa nesende ngundu ni biri. Isho sisere sagambari. Aende kahula wamo chikome. Nachende ye ikahula wamo enani ye. Ekuru. Kuru kakamu. Isho sikalu. Echikomiche yitimbia kwa lugu. Ishimbarishi hika nashu shia chita shita haa tuwama hika hape hiri.
1: Neru shabe ndonga.
0: Na kuru na ya yimana raa. Ngita alivya na yu. Nganibu sene na yu. Kwa sato. Enyo bandu mokalu mwasaga. Nomundu nzuwele na ya kalu ni ata vitala njera ngundu. Ambu yumba yali. Nariyo. Nariyo chabia chira chewa mambu kwa. Tuatikala. Tua vera tuka saga mbali, isi mbali. Inyo eche kara kama uta saga ni chikwi. Nje wache kome wana nani, ino itwe ture ngondu. Laru mukala njera, yukuru, njiwe kuru. Ndi mukala njera kongahe, ngahe ndi nyinambiti, nyinambiti ilikoti ili hai. Neri siangana, sikita labe mwikoti mwese kalu moko muveru. Nje wache kome, ino wamave langera sekasa. Na uwa ewa suba li waitimbia kwa maso. Nariyo, esi siendisi iko hau uro. Nariyo, yu ngundu sekwali yati yata.
1: Washinja. Yone ngundu, iwe. Ama shaba ni kenibu. Temi, yu ambali, mwaka ya ulamo ngundu. Haka labina kendaka ibandu kuchiku batu. Sinyibu ira wako. Sinyibu ira wanamo. Nariyo. Ambo nyumo kwa chetua.
0: Serebula
1: chende. Neri kwishi. Enyumo kwa chetua. Eyongundu. Eyumbali abia. Iye nemulume wawo kuru. Namulume wawo chikome. Na wawo naota hende. Menge huwa. Ende mbuwa kuli ya. Uambali yukunduli ya nema. Mwasu mbebya la. Namikiri.
0: Mwatandovono.
1: Ngabako wiramo. Nameno ya holokera. Namu nebuli ya bire. Ameno abire herere hii.
0: Abirichinangambiro.
1: Naka ula mbuni minongo. Ini atrenga uwa. Wamabia ngondu. Wamenya kwa hanechero kasha atrenga uwa. Wana hulikiri. Kabanu wira.
0: Ngondu heyei.
1: Yeyo ni ngondu. Yamolome. Na malangera. Nekavete kawiri, nikawiri, niwiri. Akaba neka emansia, machocha boyenga. Erina yadu nukandia ne, anikere oko herero. Amoka anda kiwaka hule kerero. Iwanyiweratino, umumbulu wagi, mwabiri, abisulamo shonyenza. Akana ata kungota shomu, ibunanga mabere kerasho. Neruwabira andiko, ukumumbulu wati, radio moto, utempu beni. Umumbi andiko hende nevenene.
0: Itwe tutawute mesoleru walu wala
1: njini. Wala grabi hale. Ebi kumbulu, wawiri, kabete, emansia. Ebo yenga. Nama langra naroshe, na naluni abia hobo yenga ho. Kuchelo kero ka holamo hoteli. Yipiripiri. Rinasere hola, walo hokebo holo hoba kalu hokera. Neri hadeka kekera, nika kuhi. Nika kuhi niri nari amongo. Hatre, kiroche oma, ukumuji. Mkwa vane kamulume. Nero mulu miuyu. Vane vikale chaganda. Ije kena tukiribu watu. Eche kena tukiribu watu. Eche kulu somobu no chimbere mbere. Nye kena tukiribu hula mongondu. Aki ngeromo chana. Musa gerire ngondu ya masa. Abandu bushibabia. Chimia. Ibabu kutu.
0: Iba tenye.
1: Aka ndia vikala. Mwanama ye ngondu ye chinyu. Aka ndi buluka ni musubiri konde. Ino okoba kama bakwe omuntu amabe hola mongondo na nene oti haiketere
0: na oti chaka kama
1: achaka kama ehe nerio ama enda kwenguluatia okowe woko no mwindi miye eye yiseria anahika kuliambu ngundwa mas pana langera kala mochiharo ngundwa mala kala bechaswa Erremari wakambo erremari angundu ubulishiro bwewe achangolo chi wakambo changolo changundu Mwole ni bagala pa ngundu. Na vale, haba liana, haba kalibewe, echehandache wane echehandacha ngundu. Nere mwolini ya bie ni ngundu.
0: Yungundu. Wamara kini buka, yungundu mwenyavorosi. Na maya, na umu wiyo maria, na janiho viku kwa ho. Vahirireni ya na ngundu.
1: Aha. Baswa ndungu de lwego nakaba kawa iwo nyakambale ukanda. Mabuganda namuna bya nabanya akola muhayi.
0: Yuba nalia huleria.
1: Yuba nalia huleyo. Akola molobo wa village. Ni muyali eri okoko wetu tunakabaka. Kwa kwetu higi twanyoko. Akoheka bana kaje kaseherera. Tami iyo ngundu uyu Nerusha kasubira na gaye chaganda abasha kuluba no wiri konde nengundu abandi bakaba bibile chaganda bunya shasubayo wama yeye kwe ngundu atangaye ndana gaya kamutwa mabiyo cyo nikinyu eye engoma ikaya babitse engoma abanda mba twamalho komasat
0: bunya tukawe
1: bunya tukawewe niba bo abanda bakalohera ibo ngundu akazuka ari to moler kwa ngundu ni nya chaganda na kawo ko moler Ere amasat kwenye ni asata uwe awata kongomu. Neri ungunu.
0: Ama kwenye kwenye.
1: Ama kwenye kwenye. Ama chuka ere yanda rokobandu kwenye ngundu wei. Ama kenya bandu, ama kenya bandu, ama kenya bandu. Oko wewe kwa machihuma. Kwa mashiala wa yemera. Akaso keroko meseria. Ama ya kenya kwa bandu, ama ya konda bandu, ama ya konda bandu. Yama vya ngundu. Yama yaibi ya ngundu ndi wachero cheuma ama henga ama henga ama ikimbi engunza yeyo ama vira mwe mwama nyangwa ndeke ama vira mwono nubusanja ama vira mwona na mwuri ebi shiko vikere bujira na vikene ama visoko mungunza na meru
0: ne yisu si yangavula
1: yisu si yangavula mwishiri ya mungunza kenda kwete kwete kwete kwete kwete kwete kwete na Hilwa na hevere, no yavere ndero machu chimweyo. Yama yitegereri ya ngundu wakasati. Kande ngundu yo, yo ni ngundu. Kunde na heuke yavere muminya nebeti.
0: Yelu ya tebe.
1: Nibinyo, ewe hongu na yavere minya ngundu.
0: Ya hongu kala.
1: Ya hongu kala. Temi ngundu, avere hika ahama hika, muka dikati kensera, muka bisamu. Neri, avalo nabanimu yitegereri ya, manimu yitegereri ya ye. Nerio, Mwaka lweka, eni haberiri andeke. Nero mala ukweye kuboka, ukweye wega. Nero mwata, iwe biyadi engunza ya yeno, sina ndienda nayo, omacho chinga ya yekuboka.
0: Hika shakumbu.
1: Hika shakumbu. Nero mwasha hanekayo, omo kuchiji okomu, omo mutiko, konzere. Nero, iyo nengundu, kagenda, alekubwa kama yomacho suchimweyo, akaya yekuboka. Ama abia yekuboka, abalo nama nubabia. Aka luwayo, nerio. Ama nkani kati, ngakaye timbatia, aka sobre ngunza yeo. Na wala nduwa kwa kebu kabatia mengema umamba. Rero ngundu, endabiere muhamba yenu. Na wakaluenda waka tebeta, haka vina yukubuka, wakaluwa ya kukawo, nerio sabaka tebeta nao, elishi iromo ngunza yeo. Ngundu animu timberia, anemu asamu libe kunzobeta uwewe, ama hikahali ngunza. Ama vi hikahali ngunza, Ati kaka ngemero mungunza, yuno nebe, ama lwini akapekera. Humbali ikalu miruku ikalu. Hebyo nyiri ya saga, waka nuzi kanuka vishia kata kari nguza yagi.
0: Kwa lero, akari ya niyamoneka.
1: Ya niyamoneka.
0: Kwa sangoma vishia siyale sosa mwinyeo.
1: Hata sasa ngondo. Habi yese chere ngondo. Yake ni ngundo we. Bas. Ama lwini ya vole rero emiri muyiwe yoshi. Akala kiwe koshi. Lero kumpe. Oliya college sibuichi. Oliya ni mungu. Ama mungu za ya. Ya ngundu. Atulangeke mokaye ngokaye.
0: Atutangeke.
1: Atutangeke. Nerio. Ama vyabi bukabi. Abi kulebi. Ngaluna imana. Omocha. Omoya. Omobutala. Ngaya yipara. Na huwa ni mluwa kwa zekera. Echikande ebi.
0: Amatangazo.
1: Wangundu. Kwa kwa niyo lumachi sujimu. Avere hitana.
0: Rika bikira.
1: Rika bikira. Ngerunga chenesi.
0: Kusangwe na ngundu.
1: Ngundu. Ama viku mabu. Echi aswa. Abandu watu. Aba keba shigadera. Usanimishi adera serebu lukumujitu. Kunda masabiri ya tikuwe. Vama hapa kashia kengemeri yetu. Mulikiria mga kengemeri yetu. Mwasienu. Ugusu. Wabiri ya mikunyo
0: msami. Susu mnyevu.
1: Wabiri susu mnyevu. Ngundu, akasha kule ngunza ya mbere. Shaba, abake abayemera, abashishele baya.
0: Abatwiri.
1: Abatwiri. Atumama langere. Rero mukane trebuka mnebure ngandibi ya ngundu. Ngendo ngundu. Ngundu ngundu. Mnebaje, ebi umudu wabire nyeta ekele. Ebi nebeta kwa leru wa mundu.
0: Haba ngamu vrambuno, koyona ya ngundu tayeba mbeka.
1: Trahe. Nero keti boko nguze kutako msero kwa rero abia namakisha kande kai kano kune tulangamu kayingo kayingo ulio kule. akure enguzawe ya mesero kure enguzawe ya mesero kure enguzawe ya mesero balangire iyo wene wene akashailundra hisha kesundra nere wese
0: akai amayewa kaituri
1: amayewa kaituri ebyenelye bibugako byamali byashamo banaho nerio ababyo bamasuka ibwa ikabenda bit rero bas watami ngundu shama mwata shaba nero nuko akande mu kuma ama yuni ebi lututui ebi nile sava ati ambu yone ngundu bandu babiri muhali yako ibwa bukandi ya lututu ibwa mabia lututu
0: kwa yama vya ngundu mwanda sea rewa angashe mutu lako
1: ndi kwa bakatu wa nikiri kwa mbu tuna mwanda mwazera na onde ngundu nero ibwa omumukani abalwa nasekubabe kulavati ya batreno mwasi kweli yetu kati ati na hama haya hwera haa hombo iba walwa na inyuma mabi ya ngondu
0: kwenye ngondu na watuwa ya tuwa verebo lobo njuu
1: licho ngondu sinimu yesu mwino kushinde mbehe ende ngondu anga achini hati vetambi nwe
0: yungundu
1: waka ula okurungotu kwa eresekula achini ya sekula na mta sekula haoma kanange kwangi wazalieri anabia yo kwambuyo ilambola anamusegere yo ngundu ye nabalwa nabaneye akakania no bakaluba yatolawo
0: siba irago mungu
1: omuza yiwe nani alogago banu wira
0: chabari yacho
1: akobikira bishiko bane abane bage
0: kwana
1: sehare bayi banu wire
0: sehare kitela ba Sare nachi treswika ya.
1: Oh, tiyo.
0: Ukanata hongo kutena ure ngundu, ukabia waye ikahochi aswa ngundu ya. Iwe hinda nana ngundu. Ndi, oye, mu hinda nana si ngundu.
1: Walwa nababe. Mubamu kukira mengi.
0: Nerio, abalwa nabo, umu irane ngundu. Kunde, akakunule ngundu.
1: Oh, tiyo.
0: Kusangwa, iriwe na irio ngundu ya. Omolo tukave kula etulepwa tasungo yoka tuliriwe aleririyo balwa naba munabwire iba babiri abakatulanga mawe tuti esongundu si engundu abalwa naba matoke ngundu nariba na chende chereho nomuanga natatulange engundu ebe asebiri esiala nabyo bikasiala hune na ngundu echero kandi sya utukasi alema ebya tulange isuka yao
1: nomugusu
0: nari basi nabare ngat ngakenze ngumu mwa ndi wona tulanga wobute uteke kola ho nario pa esi ngundu ngundu ke ekahinda na naende ngundu kwa mavya tule ngundu na nyuma mama mure ngundu hari twasi abia tukalebiria eseri hari ndi ngundu mwa yelo
1: ngundu mwa yelo
0: nasi ndi ngundu nasi hese kende yelo
1: kande yelo
0: aho bakatsukirana
1: okutya
0: ndi ebe hasaba kashiga nabyo bina mundi abeka
1: yebina mundi shasula
0: bina mundi shagasula
1: chokota nechete
0: omu weni atrahe ai
1: ngundu
0: ngundu
1: yiwe ngundu yiwe ngumira ngundu yiwe ne

0: Ave waho.
1: namata shima yo fera nomora wo vani ho bukul namasalari nomora wo vani ho mahar serina wae na chamundu banomora we yo kareru metres na katuwena yo nyokolum na mbaitiabon ani ho chikokom maya na maria wao ani biku kolongo kabusa professeur ani kambari abona bo na baba ma vya mata no mungundu
0: mungundu ya kabiri
1: bwe ya kabiri ya
0: nyimbere
1: ingatra
0: mungundu
1: nario trahe esho esho ngano sie basi akulu nasio nemerebulu kusangwa aho bakare borera sehe bya kitende banika kusangwa reno netomo omumwirimo ono eri otrole ngondo kusangwa ende ewe ukendi yelubwe na ngaye muhola
0: otya
1: twalwa muno
0: ngatwa nerache ta saba na ne ngondo
1: nario kotule kututia ngondo
0: ikakambura reno mwitse kuluende bonobolo kandi hika Nchokia kusawoma nsera mweyo.
1: Uwende riolo hareka kuu.
0: Hii, nilokambebe sandobe wa usanabia vile kuibishi mika yabirikuwa na metrambe. Nyongasa nga tambiko wa mwanzere. Nibishi mika yabia sasa tae, nitika loka sumbira nga sunangali.
1: Na matashima bape vusi, hawa madioseze, hawa mana papa, na niyo pasitere, ayu katungawe. Na awe nok.
0: Ahai, omo itsekulu.
1: Wadware. Iyo mali ya kisedechi.
0: Ayu pastere.
1: Iyo pastere.
0: Iyo pastere mandi.
1: Yuka tsunga bape.
0: Kwa ni mtsukulu wa yele kini?
1: Na bapechira.
0: Iho.
1: Na basere.
0: Na basere.
1: Na ba
0: mama.
1: Na ba mama. Na ba. Uwa mubu.
0: Uwa ni matakera. Uwa na kanyoshi chikaba lani. Mubu jiwa wama halia na mubu. Ma uzuriyo. Matengenezo. Uwa shi.
1: Babere babiriyo.
0: Babiriyo uwa. Tami. Omukekera uyu anamulo lember katendeka ngeli mutukire anga shinya tsombo kalima ari musumbati nani herere mutinde tsinja
1: ndaro ari bweko
0: ari bweko ari habe habe nene ngundu
1: nene ngundu
0: yakabe
1: na mukwerembi
0: na mukwerembi
1: yali arambera ari okandya abere yabya ngundu
0: ngundu
1: neri lweyo buhora
0: nene shubukaliwe ngamaunga wage
1: Achira. Nina mula njiri na. Tena verebu wana tiyo.
0: Kati mtu mawa uka ndia manga kishishira.
1: Iba na unumu nga shishira. Ndiyo mundu wakana atrenga waka
0: yoni. Naka utapengu maa. Kutaja na ye.
1: Ye.
0: Kati washa wena ya boyera.
1: Abandrusi besi. Umuka limu umasiari jira balu mebabe. Ntabia na ye.
0: Nje nyeri sokolo wewe. Na wabia muda koro wewe. Neru mambe nguma.
1: Nje nyeri tatakolo wewe.
0: Nengondo, yamukele.
1: Na misandrela, au sheyari yeyo.
0: Tika wito, obokoyo, hawa kana tutsira.
1: Na noela, inatamu vererua ni hobulamba.
0: Na matuwa ni mchitababa, ya nashana shu noela. Koyo yuka na tutsira, ubunyumbabu webo, eloye molero, nengondo. Ubunyumbabu ya sewa shatera. Nerio, akahirumobu numa magetsa, na yo nengondo. Shanga wuga wuga, wanginia wikasi na mamatu niremo isho, ashonzo nuna, obunyumbabu ono, hanji katonda yu wamba. Sine ndesha koserabu, nga isha kola ya omosalabu ono wakunduli. Yona nengondo, aboko yobu shabu, bibu ya besa besa, emisa natashabu. Hane kandika kekera, aboko yu, mama yaba nikabatanabu, wakawa nikomachi haromu eria, batu yoka sege. Besa yene henene. Nero unesha nyaka sege kana ni kamulumbu. Iyo shimafuri wako kwa nwa shimafuri. Nero onda tawa ni kayambu humulu. Unesha shimafuri ayana mwenye mchere. Uwamusha kulambu yoche kama. Nero unesha kuna yutuwa umubuskuti. Kwa mwulamu ndi. Bishero.
1: Bishero.
0: Bishero.
1: Bishero. Nishere. Bishere.
0: Engo kwa tera. Bishero. Na hivyo ni bishero awire nyira kweto temi wati egle blan ili sambari umuso wati nyo mbari tiya kubu haka misamba kutire kenda mhenge henge misamba sengundu
1: isamba huwe huwe